para lang magulong. Sa isang bahay lang, sa isang butas lang, masarap ang buhay, huwag malihin lang. Ganun talagang buhay, pare. Pataas bababa, mag-happy-happy na lang, yan na lang ang babala. Dahil, alam mo, walang masama kung walang magawa. Dahil walang masama kung walang magawa.

Bumili sa nanay ko ng baboy. Sabi ko, may bili mo ako ng baboy. Yung cute, yung pink, yung maliit, yung may ribbon sa liig. Sabi ng nanay ko, bakit mo gusto magpabili ng baboy, anak? Sabi ko, dadalhin ko sa eskwela. Kasi nay, lahat ng tao may hilig sa baboy. Malay mo, pag nakita ng mga teachers ko yung baboy, matuwa sila kasi gusto nila ng baboy. Baka bigyan pa ako ng mataas na grado. Nung sabi ng nanay ko,

kahit ganun. Ang Stork, piso na. Ang Marlboro, 2 piso na. Pero ang tanong, bakit wala pa rin nagbabago sa aking panahon? Kung bakit ganun, huwag ka na magtanong.

sinabi niya, kailan may walang mababago sa iyong panahon. O bakit ganon? Huwag ka nang magtanong, huwag ka nang makulit, huwag ka nang mag-isip, huwag ka nang